0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay na lulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga nang-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Source mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka parami mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sp.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing. Abisa ng HCI-CMD.
1: Ma'am, ano po ang pangalan mo, ma'am?
2: Wilmacari po ng Barangay Magallanes, Lopez Quezon, sir.
1: Ma'am, ano yan na iniiyak-iyak mo ngayon, ha, ma'am?
2: Ngayon, sir, yung iniiyak ko ngayon ay dahil na po sa pasasalama dahil nakarecover ang tatay ko. Opo, dahil sa CMD.
1: Opo, so ano po ang karamdaman ni tatay?
2: Siya po ay na-stroke. Uh-huh. Ilang buwan po kami sa ospital. Uh-huh. Sobra-sobra ng aming nagastos at halos nawala na ng pag-asa na makarecover. At 7 buwan na hindi nakakakain. Siya po ay meningitis. Opo. Mm. Tapos nag-try po ako nung CMD.
1: Opo.
2: Yun, sinubukan po namin. Yun, nakarecover po ang tatay ko. Lumakas.
1: Nakahiga na lang, hindi nakakakain. May NGT. Kamusta yung NGT niya ngayon?
2: Wala na po.
1: Wala na?
2: Sa awa po ng Diyos, naging positive po kami. Ang tatay ko po ay lalo pang tumalas yung kanyang isipan.
1: Wow.
2: Na dahil po sa CMD.
1: Bali yung problema niya sa diabetes, sa ano ba yun? Yung sa baga. Ano
2: sa
1: yun?
2: Baga, sir. Tapos siya po dati nag-insulin, ngayon po ay hindi na.
1: Wow, CMD lang talaga. Walang ibang ginagamit?
2: Opo, itinigil na rin po namin ang maintenance. Ang masasabi ko po sa hindi pa gumagamit ng CMD, huwag na po kayo magdalawang isip. Subukan nyo na po, gamitin nyo na po.
1: Anong pangalan mo, ma'am?
2: Wilmacariño ng Barangay Magallanes, Lopez Quezon, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD. HCI-CMD, mabibili sa mga CMD branches na malapit sa inyong lugar. CMD Calapan Branch, CMD Pinamalayan Branch, CMD Bungabong Branch, at CMD Rojas Branch. Ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing at bisa ng HCI-CMD.
3: Para po sa katulad ko na naririto, mga pasyente na ang inyo abat-ibadit, merong may sakit, pero ako hindi naniwala sa edad natin ito. Siguro na tayo may karamdaman. Ito po ang inyong subukan at ako po ang unang nagpapatuto. Kagarito po ako sa Pinamalayan. Talaga pong kwarta na ang aking ginagastos na napakarami na. Pero po nung 1 week pa akong nag-take, ay talaga po ako'y guminhawa ang pakaramdam. Lahat po ng uri ng sakit ay dala nito. Dahil po ito ay minerals. Yan po ang nakapagpaganda na ating katawan. Pag wala po tayong mineral sa katawan, talaga po tayo igugumog ng karamdaman.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD.
3: Ako po si Mr. Aquilino Maramot, taga Kakawan, Pinamalayan, Oriental, Mindoro.
0: HCI-CMD, mabibili sa mga CMD branches na malapit sa inyong lugar. CMD Calapan Branch, CMD Pinamalayan Branch, CMD Bungabong Branch, at CMD Rojas Branch. Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCIBs Power Trio. HCIBs Power Trio. Matagal mo namang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCIBs Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
4: So ayan, magandang araw po, Oriental Mindoro, at tayo po ay nagbabalik sa ating programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. At ako pong muli si Marvin Gaupo, health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission po ay maipaabot po sa inyo na meron po palang remedyo doon sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. At dito po sa programang inyong pinapakinggan, anuman po ang karamdaman nyo magmula ulo hanggang paa, internal man po yan o external, malala man o hindi, ay pwede po kayong gumamit at maaaring matulungan ng ating Power Trio. At kahit yung mga job for operation na at nagpaplanong magpa-opera, ay maaari pa rin pong maisalba at makagraduate sa kanilang mga maintenance. Kaya po, kung kayo po ay may mga katanungan, open po lagi ang ating text hotline. Pwede po kayong tumawag o mag-text sa aking contact number 0910-7023-028. Ulitin ko po, 0910 0920-23-028. At syempre mga listeners po natin, mga ka-Power Trio, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng CMD Calapan Branch, CMD Pinamalayan Branch, CMD Bungabong Branch, at CMD Rojas Branch. So pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan kung bakit po nagkakaroon ng karamdaman ang isang tao. So para aware po tayo kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan, syempre yung ating katawan. Ano ho? So hindi po aksidente ang sakit, no, ma'am, sir. May mga dahilan po yan. Ito po ay limang pinaka-common mga ka-power trio. So root cause po ng karamdaman at kung bakit po nag-uumpisa ang karamdaman. Ito po yung lima na sanhi, no, kung bakit po nagkakaroon ng karamdaman ang isang tao. At syempre kung paano po natin ito matutulungan, paano po natin maagapan, paano po tayo magkakaroon ng mas maagang pag-prevent sa mga karamdaman na pwedeng dumapo sa ating katawan. So ito po, number one, cellular nutrition. No? Kulang ang katawan sa vitamins at minerals kahit busog. At ang resulta po ay mahinang immune system. So ibig sabihin, pagkulang po sa nutrisyon ang ating katawan, kahit na kumakain po tayo, kapag kulang ang katawan po natin sa vitamins ay manghihina po ang ating immune system, no? Kung kulang sa vitamins at minerals. So number two, toxin build up. So kapag marami pong toxin na naipon sa ating katawan, ay ito po ay nag-uumpisa sa hangin, sa tubig at pagkain, naiipon po sa ating atay kapag tayo po ay nakakalanghap ng mga hangin na may toxin. Halimbawa, mausok, toxin po yan pag pumasok sa ating katawan. Sa tubig din, kapag hindi po healthy yung tubig na iniinom natin. At syempre, kung ang mga pagkain na hindi po healthy ay maaaring nagkakaroon po ng mga toxin at naiipon po sa ating liver o sa ating atay. At pwede rin sa colon at dugo, ano po, mga ka-power trio. At ang nagiging resulta po nito, pamamaga at pagbagal ng paggaling. Kaya iwasan po natin na tayo po ay makalanghap ng mga mauusok at syempre iwasan po natin na kumain tayo ng may mga toxin na pagkain at syempre yung tubig, dapat po maingat po tayo dyan. So number 3 po mga kaibigan, acidic na katawan. So kapag acidic po ang inyong katawan dahil sa stress, puyat, kape, soft drinks, lalo na sa mga processed food, at ang magiging resulta po nito, madaling kapitan ng bakterya at virus yung ating katawan. Kaya po iwasan po nating ma-stress, iwasan po natin na magpuyat, iwasan po natin yung kape na mga sobra po yung caffeine content, at syempre soft drinks, mga processed foods mga kaibigan. So hindi po nakakatulong yan sa ating kalusugan. Ano ho? At ang number 4, mahinang digestion. Ayan, pag mahina po ang ating panunaw, pag hindi natutunaw ng maayos, hindi na-absorb ang nutrients, ang resulta po walang lakas at madaling mapagod. So, yan po mga kaibigan, ano ho? At syempre yung number 5, stress at kulang sa tulog. Pagpagod po ang ating katawan, humihina ang depensa, mga kaibigan, mga ka-power trio. Kaya nandito po ang ating CMD para tulungan i-address yung ating power trio, mga kaibigan, para tulungang i-address ang mga root cause na yan. Ano nga ba ang ating CMD Power Trio? Ang CBA po, unahin natin. Ito po ay cellular nutrition pang detox. May chlorella, may wheatgrass, may moringa. At ang tulong po nito, linisin po yung ating katawan, magdagdag ng natural na fiber. At syempre, mga kaibigan, ay magbigay ng vitamins para sa ating mga cells. So, ang ating CBO po, kompletong vitamina, kompletong nutrisyon, makakatulong po yan sa inyong kalusugan o sa inyong katawan. Ano? At ang CMD, ito po ay CMD, no? Cell Mineral Drops, Concentrated Mineral Drops, may 72 ionic minerals, tulong po para i-replenish ang nawawalang minerals para gumanda ang ating cell function, hydration, at energy. Ayan mga ka-power trio. So ang ating CMD, malaking tulong po yan. At syempre yung ating CBG or Cell Bio Juice, antioxidant, at syempre may 12-in-1 na gawa sa 6 season fruits, may moringa, may carrots, peptide, tulong panlaban sa free radicals, support sa immune system, at masarap na paraan para sa dagdag nutrisyon. Kaya ang goal po natin, ang goal po ng Power Trio, linisin ang katawan, syempre yung ating CBF, ibalik ang minerals, ang ating CMD, protektahan ang cells, syempre yung ating CBJ, mga ka-Power Trio. So kung kayo po ay may mga iniinda na karamdaman, pwede niyo pong subukan itong ating Power Trio. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ito mga kaibigan, pakinggan po natin ang isa sa mga natulungan ng ating Power Trio at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
0: Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan.
5: Okay, so magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. May bisita po tayo sa opisina natin dito sa Gumaca, Quezon. And ma'am, ano po yung pangalan mo, ma'am, at taga saan ka po?
6: Erlinda Magdasog po, taga Barangay Hunggunan Lopez.
5: Taga Barangay Hunggunan ng Lopez. So ma'am, ikwento mo nga ma'am yung dating health problems mo, ma'am, bago ka napunta ng aming opisina, ma'am.
6: Dati po, matagal na po yun. Maliliit po yung mga anak ko. Nararamdaman ko na yung aking sikmura, saka yung liig ko. Nagpa-opera na po ako sa guwiter. Tapos andun pa rin po yung masakit lalo. Tapos akala ko nga po, ay, ako'y may ano na, may cancer na. Kasi saan-saan ako nagpagamot, pati sa doktor, sa Lupis, tatlong doktor na nilapitan ko. Ang gusto nilang mangyari, binigyan nila ako ng papel na papunta ng Lucena. Ang hanapin ko daw po ay ENT.
5: Opo. Sa ano daw po yun, ma'am?
6: Sa para daw po sa liig. Tapos yung pangalawang punta ko po, ang sabi, at yung sikmura ko, ang sabi, Lucena din. Hanapin, nalimutan ko po yung pagkakasabi na hanapin ko yung papasok ko doon ng tubo sa lalamunan para daw po doon sa Masuri yung tiyang ko. Doon sa loob din sikmura ko.
5: Bakit, ma'am? Ano yung problema diyan sa sikmura mo, ma'am?
6: Lagi po siyang sumasakit, sir, itong kabilang ito.
5: Ilang taon na ba yan, ma'am?
6: Na po yun. Mag-aaral pa itong mga anak ko kasi ako hiwalay sa asawa, ako nagpa-aral sa mga anak ko.
5: So it means, ma'am, maliliit pa po sila noon?
6: Nararamdaman ko na po, pero yung ganong katindi. Tapos ito po ngayon na, nagtindi siya. Tapos parang ako sinasakal na, paghihinga ko sa gabi, nagigising ako, parang tuyo-tuyo na masakit. Kaya ang ginagawa ko, sir, nagmamas ako para yung hangin, kunti ang papasok.
5: Sa... Ah, oo, para hindi mag-dry.
6: Nagda-dry siya siguro. Tapos, pagka medyo maganda-ganda ang pakiramdam ng lalamunan ko, yung sikmura ko naman napakasakit.
5: So, bali papalit-palit yung dalawa, ma'am. Ngayon, ma'am, nag-try ka ba ng ibang mga gamot na para po dyan sa nararamdaman mo?
6: Nag-try po ako sa mga doktor, hindi naman po talaga gumagaling. Hanggat iniinom ko siya nandoon, pag tinigil ko... Balik na naman uli sa dati siya. Tapos di itong mama ko na ospital, sabi niya, sabi ng tiya ko, dalhin mo yung radyo ng mama mo, baka bitbitin niyan dyan ng mga bata kasi yung open lang yung bahay nila. Di dinala ko ang radyo, nabuksan ko siya ng CMD. Sabi ko, saan kaya yun? Ulit-ulit kong pinakikinggan ng alas 5. Sabi ko, maraming nagpapatunay, hanapin ko kaya ito. October 9 yata, napunta ako dito. Yun, nabigyan ako ni ma'am ng mga gamot. Maganda pakiramdam ko. Sabi niya, ma'am, pagka medyo ho kayo hindi maano, mayroon po siya sa Winjoy. Di doon po ako bumibili.
5: Opo, sa Lopez.
6: Oo, one time po na napakinggan ko uli na kayo daw po ay pupunta ng Lopez. Hinanap po kayo doon.
5: Yung nakita tayo, ma'am, sa Tiangge.
6: Sa Tiangge. May nakita ko yung magsasabong, sabi niya. Sabi ko, saan galing yung papel na yan? Kasi naikot ko na ang buong Lopez. Wala. Hindi ko makita. Kasi ang sa akala ko, may nagsasalita.
5: Opo.
6: Ay di, bumili huli ako doon. Pinadala ko sa kanya nga yung isa.
5: So, ma'am, nang gumamit ka ng CMD, ma'am, kamusta po yung sa leeg mo at sa sikmura mo na sabi mo?
6: Awan ng Diyos, sir. Talagang sabi ko nga, talagang tinuro siguro ng Panginoon yung gamot. Ang dami ko na pinalapitan, nakarating na kami kung saan, sa Ginyangan, nakarating na kami dun sa, Binabista.
5: Sa mga manggagamot.
6: Sa mga manggagamot, oo.
5: How about, ma'am, sa mga gamot sa butika, ma'am, marami na pong na-try?
6: Ay, talaga po, nabibingi na ako, sir, sa mga gamot na pambutika.
5: Nabibingi ka na sa side effect yan, ma'am, ano?
6: Siguro po.
5: So, ma'am, Sa pera naman, ma'am, mga ilan na yung nagastos mo, ma'am, sa pagpapagamot dyan, ma'am, sa leeg mo at dyan sa sikmura, ma'am?
6: Duro po, sir. Talagang marami-rami na. Yung bininta ko ngang bahay na 60,000, eh, ang talaga pong...
5: Maubos lang.
6: Kaunti na lang natitira.
5: Nako. So... Ma'am, ngayon, ma'am, ilang days ka ba nag-take o month bago mo naramdaman na wala na yung nararamdaman mo sa leeg na nagpahirap sa'yo at sa sikmura?
6: Ubus lang ako, sir, ng tatlo. Yung tig, may maliliit yung tig 30 ml ba yun?
5: Opo.
6: Yun lang po ang binibili ko doon sa Winjoy kahit dito kay ma'am. Kasi ang budget ko ay pa ganun-ganun lang kasi pa yung pinautang ko yung pera. Pag may nasingil ako, bibili ako.
5: Okay. So, ma'am... malaking bagay din sa'yo, ma'am, yung product at yung health analysis natin, ma'am, na nagpa-health analysis ka, nagpa-check up, at least nalaman mo, ano?
6: Opo. Paapat na po ito, sir, mula noong October 9.
5: Okay. So, ma'am, maliban po sa'yo, sino pa po yung mga gumamit ng CMD sa bahay?
6: Yung mama ko po dito sa Malaigit, sinama ko din dito. Yun ay laging nakukumpay na pag siya inabot ng hika, ay nataas ang presyo niya kasi napapagod. Pero po nino itong mga nakaraan, nakumpay siya na hindi tumaas ang presyo niya dahil daw sa CMD. Sabi niya, kasi... Hindi siya na, kahit siya ay napapagod, dito mataas yung presyon, ay nag 200. Wala na sa sarili yung mama ko. Nung mula nung nag-CMD, awa ng Diyos naman, lagi siya may CMD. Yung sa umaga, doon sa kape niya, konti lang, papataklan siya ng 5. Pag sa tubig naman sa umaga, papatak din siya ng 10. Yun.
5: So ma'am, ito ma'am, sa mga nakikinig ma'am, ano po yung gusto mong sabihin sa kanila? Nakatulad mo, di ba, napakinggan mo sa radyo yung ating programa. Kung mapakinggan ka, ma'am, sa radyo, ano po yung gusto mong sabihin sa mga nakikinig na malay mo may kaparehas mo nakaramdaman na tinitiis lang hanggang sa ngayon?
6: Ay, sa mga nakikinig po, ako po ang talagang ang dami ko na pong doktor, albularyo kung saan-saan. Basta't nabalitaan kung manggagamot, punta kami. Ay dito lang po sa CMD nang mapakinggan ko po sa radyo, tinry ko po talaga. Hindi pa po ako nakaubos ng 2. Maganda na po ang pakiramdam na po, tinuloy-tuloy ko na po. Hanggang po yung anak ko, hanggang po yung asawa ko, hanggang po yung nanay ko. Yung asawa ko nga po, sintomas na ng dengue. Tinix ko lang si ma'am. Ma'am, ano kaya ang mabuti dito sa... Kasi ayaw magpakumpay, wala na ho kaming pera. Kasi natalo siya sa sabong nung pinapunta ng anak doon.
5: Nagsabong?
6: Nagsabong po. Mayroon po sa kanyang nag-aano ng pagsabong doon. Pag nananalo, malaki ang ibinibigay. Kasi siya mananari siya.
5: So na-dengue, ma'am?
6: Na-dengue po yung mga pinanggalingan niya. Kaya sabi nung anak, Tia, baka po pwedeng ipa-check up niyo si tatay kasi yung mga na-dengue kami dito. Ay, ditinix ko si ma'am. Ma'am, baka naman po pwedeng malaman po, pakiano naman po kung pwede po ay ilan po ba ang pwedeng ipainom ko sa asawa ko kasi daw po baka raw sintomas ng dengue kasi 5 araw nang pabalik-balik ang lagnat.
5: Maari nga ma'am, o baka sa pulang manok sabi ni sir, naipusta na.
6: Ay, di ang sabi niya daw po, 10 patak. Kada oras, ang ginagawa ko na po, yung una po, 10 patak. Inabot po siya ng 6 na oras ng pinainom ko sa kanya. Wala nang po pong pinainom na gamot na panglagnat. Nung gabi po, naliligo ng pawis, sir. Totoo yan. Ayan ang Panginoon. Naliligo siya ng pawis, 2 damit na, may mga tawil na.
5: Nilabas yung
6: init. Nilabas siguro po yung init ng katawan. Tapos, sabi niya, maganda na yung ang pakiramdam ko.
5: CMD lang
6: pinainom. CMD po ang pinainom ko. Wala po akong iba kasi yung lang po ang gamot ko. Sabi nga ni ma'am mag-ano ka, yung CBF, saka yung Supreme Juice, ay wala naman po nabibilan sa Winjoy ng ganon. Yung lang pong CMD. CMD lang. Awa ng Diyos, kaya sabi niya, dati piloso po ako, ano ba, makagamot ba yan sa'yo? Baka... talagang nagkataon lang na pagaling ka na, makagamot ba yan sa'yo, tubig lang, sabi niya, ganon. Sabi niya, ay, pansamalataya na ako ning talagang totoong.
5: Naniwala na siya ngayon, ma'am.
6: Pati sir sa manok, gumaling yung aming manok.
5: Bakit? Ano na naman, ma'am, yung issue sa pulang manok?
6: Hindi pulang manok. Mayroon kami siyam, panalong siyam na manok.
5: Opo.
6: Ngayon, nagpa-incubator ako kasi hindi naglilimlim. May mga sisiyo siya akong iniilawan.
5: Opo.
6: Namatay na yung isa, tapos may 2 pa. Papatay na yung isang kamukha nung tatay. Sabi ko, Papa, kawawa naman yan. Pinapatakan ko ng 1 patak doon sa inumin, tapos sinupakan ko ng 2 supak inumagahan. Naurukutok na.
5: Naurukutok na yung...
6: Hanggang ngayon, sir, tandang na, ang laki na. Kaya sabi ko, yung mga huli, kaya madaling maubos yung CMD ko, yung mga huli, yung mga sisig pa sila siguro, mga hanggang dalawang linggo, pinapapatakan ko yung painom nilang tiglima.
7: So, pati alaga, gumagamit na rin.
6: Sabi niya, sabi ng tiyo ko, huwag mong pagagamit sa hayop yung, ano, yung gamot mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, narinig ko kaya sa nagpapatutuo doon sa CMD na yung kalabaw na napakinggan ko pinainot, pinatakan din ng painom ng CMD. Pwede rin yun sa manok. Sabi ko, di kaya po yun talagang kahit saan. Pwedeng gamot. Kaya nga ito po pinadadalaan ko siya.
7: Okay, so ma'am, maraming salamat sa pag-share mo, ma'am. Ano nga po uli, ma'am, ang pangalan mo at taga saan ka, ma'am?
6: Erlinda Magdasok po ng Barangay Honggo ng Lopez.
4: Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating programa at napakinggan po natin si Ma'am Erlinda Magdasok kung paano po nakatulong sa kanya ang ating power trio doon sa matagal na niyang karamdaman at guminhawa ang kanyang pakiramdam, pati po ang kanyang pamilya po ay gumagamit na rin ng ating CMD, yung ating power trio. Napakalaking tulong po sa kanila, ano ho. At syempre, mga listeners po natin, mga ka-power trio po natin, ano man po ang karamdaman nyo kung katulad po kayo ni Ma'am Erlinda Magdasok na dating nagtiis sa karamdaman at hindi na alam kung ano po ang kanyang gagawin, mabuti na lamang napakinggan sa radyo ang programa po ng CMD at hindi po siya nagdalawang isip na hanapin ang opisina po ng CMD doon po sa kanilang lugar. Kaya kung ikaw po ay isa sa katulad po ni Ma'am Erlinda na talagang nagtiis ng matagal na at walang pagbabago, pabalik-balik ang iyong nararamdaman kahit may iniinom kang mga gamot, at syempre kung naikot mo na ang paggamutan at patuloy pa rin na nangihina ang iyong katawan, pwede nyo po kaming bisitahin sa aming mga CMD branches, CMD Calapan branch, CMD Pinamalayan branch, CMD Bungabong branch, at CMD Rojas branch. So wala pong bayad na kung kayo po ay magtatanong, punta lamang po kayo at talaga naman makakatulong po sa inyo itong ating power trio, mga kaibigan. At announcement po, mga listeners po natin, nagpa-check up ka na ba last month, last year o hindi pa? Tanong po natin yan. So kung hindi pa, kami po ay tumatanggap ng libreng health analysis check-up sa ating mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. At ang maganda po dito ay German technology. Ito po ay hahawak ka lang doon sa magnetic rod at sa loob ng isang minuto ay napakabilis po na malaman ang result. Hindi ka natutusukan ng karayom, hindi ka nakukuha na ng dugo, libre po ang BP, ano ho, mga kaibigan. At ang maganda po dito, more than 30 na result na po ito. So libre po yan, at ang maganda po dito, mga kaibigan, sa unang 20 po na customer na mas maagang makakapunta at makakapagpalista ay may libre po na CMD na iinumin sa loob ng 3 araw. Alam nyo po, mga kaibigan, ang dami na po nga nakakuha ng libre na CMD, no, na ininom nila. At syempre patuloy po tayo na namimigay ng libre sa ating mga CMD branches tuwing araw po ng Webes at Sabado sa CMD Calapan. Libre po ang ating health check-up at ang ating CMD na iniinom sa first 20 po na customer. No, ulitin ko lang, sa CMD Calapan, libre po tuwing araw ng Webes at Sabado ang ating health analysis check-up at ang ating CMD. At tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes sa CMD Pinamalayan. Ayan, mga kaibigan, no? CMD Pinamalayan tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes. Libre po ang ating health check-up dyan sa CMD Pinamalayan. At dyan po sa CMD Bungabong tuwing araw ng Lunes at Biyernes. Mga ka-power trio dyan po sa Bungabong, mga taga-Bansod, ang dami din pong pumupunta dyan sa ating CMD Bungabong. At dyan po sa CMD Rojas tuwing araw ng Martes at Sabado. So sa ganap po ito, na alas 9 ng umaga, lahat po ito, no, nag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Kaya isama nyo po ang kakilala nyo kung may gusto po na magpa-health analysis check-up ng libre at makakuha ng libre na CMD na iinumin sa loob po ng 3 araw. At bago po ulit tayo magpatuloy sa ating programa, mamaya po sasabihin natin ang mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. Pero bago po yan, isa pa pong kwento ang ating mapapakinggan at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
0: Ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing at bisa ng HCI-CMD.
8: Meron pa akong isang karanasan na pinsan ko. Ilang buwan ang inuubo, nilalagnat, high blood. Ang ginawa ko ay may hindi ako nawawala ng stock.
9: Opo.
8: E pinautang ko na. Sabi ko, sige, pautang ko na sa iyo to para kalaang gumaling. Tatlong araw, umayos ang kanyang ubo, nawala ang lagnat-lagnat niya. Eh talagang napakagaling ka ako ng anong ito.
9: Ibig sabihin, subukan din po ng mga
8: makikita ninyo kung ano, ikagagaling talaga.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD.
8: Adorasyon sulit po, taga-Gulod.
9: Gulod, Calapan
8: City.
0: HCI-CMD, mabibili sa mga CMD branches na malapit sa inyong lugar. CMD Calapan Branch, CMD Pinamalayan Branch, CMD Bungabong Branch, at CMD Rojas Branch.
4: So ayan mga ka-power trio at isa pa pong kwento ang ating napakinggan, si Mama Adorasyon Sulit na taga-Gulod, Calapan City, Oriental, Mindoro. So subukan lamang po natin mga ka-power trio ano ho, at syempre nagpapasalamat po tayo doon sa mga laging tumatangkilik sa ating produkto at bumibisita sa ating mga CMD branches. Alam nyo po tuwing tayo po ay pumupunta dyan sa CMD Rojas ay dami po nating nakakausap na mga customer ano ho, at nagkikwento sila na yung mga kaibigan nila dati, kakilala nila dati na dating ganito yung karamdaman, mahina yung katawan. At alam niyo po sila yung nagsasabi na ngayon po ay okay na po sila sir. Kaya ngayon ay hindi na sila bumabalik sa CMD Center kasi nag-okay na sila. So napakaganda at talaga namang nakaka-touch po dahil marami po tayong natutulungan na mga kababayan po natin na may mga iba't ibang karamdaman. So pinapalakas ang kanilang katawan sa tulong po ng ating power trio. So ang ating power trio po ay hindi gamot pero nakakatulong sa mga iba't ibang karamdaman. At ang maganda po dito ay pinapalakas, binibigay na ang tamang sustansya sa ating katawan, binibigay po ang tamang nutrisyon at nagsusupplement ng mga minerals na kailangan ng ating katawan nang sa ganun po ang katawan po mismo ang siyang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Kaya madami po tayong natutulungan mga ka-power trio at syempre kung isa ka sa gustong matulungan o sumubok ng ating power trio, bisitahin po kami sa aming mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. CMD branches po natin sa Calapan, located po tayo sa may ground floor, Palmiro Building, Barangay Tawiran, Calapan City, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite sa Barangay Tawiran. CMD Pinamalayan Branch, located po tayo sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita, along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat po yan ng Mahar. At dyan naman po sa CMD Bungabong, located po tayo sa may Barangay BB1, katabi po tayo ng Venture Motorcycle. At dyan naman po sa may Rojas, sa CMD Rojas, located po tayo sa may Lumboy Street, Barangay Paklasan, Rojas, Mindoro, malapit po sa may bago na Kapitolyo. At ang ating mga CMD Center, ang ating mga CMD branches, open po tayo Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At uulitin ko lamang po ang ating mga libre na health analysis check-up, ang ating mga schedule, no? Ito po yung mga schedule po natin na libre. Tuwing araw po ng Webes at Sabado sa CMD Calapan, tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes sa CMD Pinamalayan, tuwing araw po ng Lunes at Biyernes sa CMD Bungabong, tuwing araw po ng Martes at Sabado sa CMD Rojas, at sa ganap na alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At libre po ang ating CMD sa mga first 20 po ng customer. Halimbawa, ikaw po yung unang nakapagpalista ng mas maaga, umabot ka doon, o ikaw yung unang nagpalista, pangalawang nagpalista, hanggang 20 po ay makakatanggap ng libre na CMD na iinumin sa loob ng 3 araw. So wag po nating sayangin, wag po nating sayangin ang pagkakataon na ito. Mas maganda po makabisita po kayo sa ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At pwede po kayong magsama ng kaibigan, kapamilya, kamag-anak, si ate, si kuya, si lolo at lola, At syempre, lalong-lalo na kung may mga iniinda po na karamdaman at matagal lang nagtitiis sa karamdaman. At syempre, mas maganda po yung kung kayo po ay nakakaranas na ng karamdaman o nag-uumpisa pa lang, mas maganda po na ma-prevent po ng mas maaga ang iniindang karamdaman. Kasi po, kapag yan po ay napabayaan, ay nauwi po sa banig ng karamdaman. So, wag po nating hahayaan na umabot po tayo sa ganon. Ano ho? Mga kaibigan, mga ka-Power Trio, pansamantala po tayong magpapaalam sa ating programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Marvin Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing kung ikaw ay may problema sa iyong kalusugan, i-Power Trio po natin yan. Salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Bye-bye po.
0: Mga salaysay na nagpatunay ng totoong visa at nakuhang kagalingan nang sila ay gumamit ng ACI-CMD products. Abangan sa susunod na pagsasahing papawid ng programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan Naturopathic Practitioner, Mr. Marvin Gao po. Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Well, you're just in luck because this next song is right for you!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

nakakapalit sana ng ating probinsya dahil napakalaki ng budget na naibigay ng national government. Ha? Kumbaga, talagang malaking infrastruktura sana ito para sa ating flood control project. Ano? Doon sa problema natin sa BAP. Ang problema, hindi naman ito nabantayan.

noon at na-check yung mga proyektong niya. Sana tuloy-tuloy yan eh, hindi sana natigil. Ano po? At kung natapos po yan, doon po natin matitesting talaga kung maayos po yung pagkakagawa ng flood control. Kasi putol-putol po yan eh hanggang sa ngayon. Ha? Kumbaga, hindi talaga natapos yan. Kaya mas maganda siguro, naandyan pa naman siguro yung budget, ay hilingin natin. Hilingin sana ng ano, ng kung sino man po, ng provincial government, yung naituloy yung proyekto. Hilingin kay, ano, kay Secretary Vince Dison, naituloy na yung proyekto para dyan sa flood control project na yan. At bantayan yung mga proyekto, talagang tingnan na hindi nakakalusot po yung mga fly-by-night na ano, ng mga contractor diyan na talagang ang intention lamang ay kurakotin yung ano, yung pondo ng ating bayan. Ano po, yung po kailangan eh. Kailangan talagang isisisihin niyo po yung flood control. Hindi pa po tapos yan. May mga kumbaga putol-putol pa po yan eh. At hindi po diretso. Kung diretso po sana yan, hindi po lalabas ang tubig diyan. At isa pa rin sa pinag-uusapan diyan, yung dredging. Ano, yung dredging na gagawin diyan sa Sabaco. Mamaya po natin pag-uusapan yan.

Kain barangay official din po ako, naging konsyel din po ako ng isang barangay. Ha? Natapos po natin yung tatlong term. At marami po tayong karanasan diyan. Ha? May mga natuklasan din po tayo diyan. Talagang malaki po ang corruption. Pagdating po sa mga barangay level, pagdating po sa mga proyekto, doon sa mga contractor na pumupunta diyan, may nalaman po tayo diyan. Talagang meron pong mga porsyentuhan diyan. Sa mga, kung makikita nyo, akala nyo magaganda yung mga proyekto yung pinagagawa ng mga barangay leaders natin. Pero malaki po yung mga porsyentuhan diyan. sa mga electric, sabi natin yung mga post lamp, mga CCTV na yan, may magagandang usapan po diyan nangyayari. Yun po dapat ang ating, dapat maiwasan. Ano po? Kasi ang problema po natin talaga sa buong Pilipinas, kaya mahirap po tayo, ay ang corruption. Kung tutusin po, napakayaman ng ating bansa . Talagang hindi lang po talaga parehas yung distribution ng wealth ng ating bansa. Kumbaga, mas malaki po ang napupunta sa corruption. Kung titingnan po, hindi po natin nilalahat ng politiko, talagang may mga politika naman po talagang ang paglilingkod nila ay para sa tao. Pero kung makikita nyo, sa panahong ito, maraming politiko ay parang hindi na po nahihiya pagdating po doon sa mga pagnanakaw. Nakikita nyo naman sa national. Yung mga nakukulong na mga may kasong graft and corruption, malalaki, nakakalaya pa, at nananalo pa sa eleksyon. Nakakapagtaka po yan. Ito nga pong investigation kay Vice President Sara Duterte. Nakita nyo naman, halos hindi may paliwanag kung saan dinala yung pera. May mga iba't ibang pangalan, nakakapagtaka. May mga pangalan ng mga isda pa, may pangalan ng mga, hindi mo malaman kung totoo na ba yung mga pangalan na yun na nakakatawa . At kung titingnan mo, doon sa sinasabing nawawalan pera, kumbaga yung mga informant, yung isang tao, pito yung pinuntahan na lugar para magbayad lamang, nakakapagtaka yun. Ano po? Sa loob lamang po nako ni pito, kumbaga pito yung lugar na pinuntahan para ma-disburse lang yung pera. Mukhang doon pa lang po, hindi na makakalusot . Ano po, doon sa graft and corruption. Yun po yung sinasabi natin . Dapat po talagang makapili na tayo. Sa barangay pa lamang, magsimula tayo hanggang sa pataas. At sa taas po talagang medyo malaki na po dyan . Dyan po sa mga barangay level, dyan po nagsisimula. Alam nyo, kahit yung mga SK, namamanipulate po yan . So, sa barangay level, maganda po . Dahil halos magkakakilala po tayo diyan. Huwag po natin pairalin yung porke kamag-anak natin, yung para may na kamag-anak, para may na kaibigan. Tingnan po natin yung kredibilidad ng bawat kandidato. Magkakakilala po diyan . Alamin po natin kung sino ba talaga yung laging nakakatulong kahit wala sa posisyon. Laging naandyan pag may problema yung barangay, kahit na wala po sila sa posisyon. Yung iba po diyan talaga nag-aantay lang ng honorarium. Hindi nga maka-attend ng mga session . Pagka doon sa perang pag-uusapan, naandun po yung iba. Kaya, yung paalala natin, tuloy-tuloy po. Ngayong November, kung tuloy-tuloy man po yung election na yan, pumili po tayo ng maayos na leader natin sa barangay. At para naman po hindi nasasayang yung ating mga binabayad sa tax na binabayad din naman sa kanila.

0: Ayun, ha? At ang isa nating tinitingnan dito, ha? Ano ba ang ginawa ng ating kasalukuyang gobyerno, itong ating provincial government? Ang haba po ng tanginit natin. Ha? Kung matatanda nyo po, madami po tayong biniling mga heavy equipment na ito po yung ginastusan ng milyon-milyon. Ah, na galing po doon sa tax natin. At pag dumadating po yan, kita po natin, ipinaparada yan pamula pier hanggang dito sa kung saan mandalin po yan. At ang sinasabi din naman po ng ating gobernador, yan po yung gagamitin natin para doon sa ating sinasabing river restoration. Pero ano ba, may nangyari bang river restoration? Ah, kasi parang sabi nga ng iba, nasa na itong mga heavy equipment na ito? Nagamit ba ito? Doon sa pagpapalalim ng ating kailugan. Alam ko, matagal na namin dinidiscuss ito at may mga magagandang plano din yan. May sukat pa nga yan, may lalim yan. Kung gaano kalalim yung huhukayin diyan sa ating mga kailugan. Ang problema, lumabas po yung ibang version diyan na mas malaki yung kukuhanin, buhangin diyan sa ating karagatan. Ano po? At hindi naman tayo tutol din. Wala naman tumututol po. Pagka sinasabing river restoration niya, kailangan po natin. Talagang dapat po siguro, dahil silted na rin naman yung ating mga kailugan. Dahil nga po, wala na rin namang puno. Hindi rin naman po tayo nag-initiate ng mga massive tree planting na dapat po yan ang sanang binibigyan ng pansin. Kasi kahit mag-dredging po tayo na mag-dredging dyan, kung yung ating puno diyan sa kagubatan ay halos ubos na, ay patuloy lang pong babagsak yung mga lupa at buhangin diyan sa ating kailugan at bababa po patuloy yan. Ngayon, ito po, kaya po nagkaroon ng problema dyan. Yung lagi natin sinasabi, hindi po tayo tutol. Kung ang ilog po ang palalalimin o kaya yung bunga nga ng ilog, wala pong problema dyan. Lumalabas po talagang dagat po dagat po yung ididredging na mukhang malayo po doon sa tunay na purpose. Sinasabi, pinag-aralan daw ng mga eksperto yan at yun daw mga tumututol, hindi naman mga eksperto yan. Bakit naman po doon sa ibang lugar may mga dredging din na sabi, pinag-aralan din, inaprubahan din yan. Pero lumabas po yung mga depekto dito. Sa lahat po na, sa Zambales, sa Cagayan, lahat naman po yan, may mga permit yan. Pero ano po nakita natin nung bandang huli? Di yung epekto nito. Kaya hindi natin pwedeng pagkatiwala na pag sinabi niya na yung mga eksperto yan, mga nag-aral yan, alam nila yung gagawin dyan, walang problemang mangyayari. Kasi nangyari po sa ibang lugar . Hindi po pwedeng sabihin natin, hindi naman kayo nag-aral, hindi nyo naman pinag-aralan yan. Yun nga pong nakakapagtaka doon. Doon nga po doon sa ibang lugar na may dredging na talagang inaproban, kompleto papeles, lumabas po yung mga depekto . So, hindi po katuwiran yun. Kasi, example po natin, kung matatanda nyo, nung kamakailan dyan sa party ng Gloria, may mga dredging dyan na ginawa. Sabi, sample pa lamang yan. Pero ako, hindi ako naniniwala sample yan . Kasi, nagkaroon ng epekto yan doon sa mga dalampasigan at mismong yung mayor ang nag-ikot. Si Mayora ang nag-ikot sa mga dalampasigan diyan at nakita yung epekto nito, yung pag-erode ng mga dalampasigan. So natigil po ito kasi mismo yung mayor pinagbawal ayaw niya yung dredging doon. Nung tinigil po ito, mayroon po bang may mga reklamo po ba kayong narinig na gumuguho yung kanilang? Wala pong nangyari, wala pong reklamo na, di ba? Ibig sabihin, may epekto po talaga dredging sa dagat. At saka, ang problema dyan, saan ba dadalhin yung mga buhangin na yan? Yan ba ibebenta? Magkano per cubic yan? Makikinabang ba yung ating probinsya diyan? Makikinabang ba yung bayan ng Gloria diyan? Yung bayan ng Bako? Magkano yung hatian diyan? Yun ang mga may transparency ba doon sa mga kontraktor? Pag may nangyari bang hindi maganda diyan, may ibabayad ba sila? So, madami pong katanungan na dapat itanong diyan sa dredging na yan. Kailangan po yan at nakikita po, talagang kailangan ng matagabago na maipsan po yung mga pagbaha diyan. Kita naman po Pero wag naman po sana yung dagat. Ha, yung ilog at saka yung bunganga ng dagat, pwede pong palalimin yun, ha, para lumabas po yung ano, yung tubig diyan. Pero sabayan po natin yan ng ano, ng malawakang tree planting, ano po, kasi hindi po yan eh, kumbaga pang samantala lang po solusyon yan, yung dredging. Ha? Paulit-ulit lang po yan kung wala po tayong mga punong itatanim sa kabundukan. Kumbaga magiging ano lang eh, magiging hanap buhay lang yan ng mga kontraktor. Yan pagdi-dredging kung hindi natin sisimulan yung malawakang tree planting natin. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, i-play muna natin yung isang deliberation na ginanap sa Kongreso na kung saan si Congressman Arnan Panaligan ay mayroong gustong ipasang bill tungkol po dito sa ano, sa rice tarification law. At napakaganda po nito lalo na ngayon na talagang namroblema na naman yung ating mga magsasaka dahil dito sa mga pag-ulan, yung matagal ang pag-ulan, mahigit sa linggo ito eh. Malaking epekto po nito sa ating probinsya. Pakinggan po natin.
1: Interpellation. Very brief lang to, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair. Well, nakikinig ako dun sa mga explanations kanina ng DA and reaction of other sectors, ano, including yung from the government, DepDev in particular, and from the farmers groups. Siguro magandang ma-refresh tayo bakit ba natin ginagawa itong bill na ito, no? Itong amending the rice tarification law. Kasi this bill was passed, yung law, it was passed in 2018, no? Yung RE11 yung the original rice tarification law 2018. At ang pangako noon ng original law, it will make yung presyo, retail price ng bigas affordable sa mga consumers natin. Of course, may epekto yan sa ating farmers. Pero ang promise din naman, tutulungan yung farmers using the tariff collected from the importation of rice. No? Very ideal ang situation pag ganun. But after a few years, nakita naman natin yung naging epekto, no? Nagbumaba, na-depress yung farm gate price of palay. Starting 2019, 2020, 2021, yung dating 21 pesos, 22 pesos, even 23 pesos na farm gate ng palay, bumagsak, no? As low as 8 pesos, 9 pesos, no? 11 pesos. So malaking kawalan niya sa ating farmers. At the same time, yun namang retail price ng bigas sa market, hindi naman naging significant ang reduction. In fact, in 2024, we witnessed the spike in the retail prices of rice in the market. Kaya nga dito sa Congress, sa 19th Congress, nagkaroon ng super committee on agriculture precisely to identify yung naging problem natin. So, hindi nagkaroon ng realization yung promise ng rice liberalization program in the sense na nalugi ang farmers ng malaki and hindi na dapat magkaroon pa ng dispute dito. At the same time, yung promised benefit sa rice consumers na affordable rice, hindi rin naman na naging tunay. Ano? So, sino nag-benefit? No? Hindi ang consumers, hindi ang farmers. No? Sino? So, baka yung sinasabing private sector ng DepDev, ano? Yung traders, marahil importer. That's why, meron tayong ganitong panukala to review the rice tarification law. Ito yung second amendment actually. Meron pang 2024, I believe, no? Yung amendment which may be inadequate. Kaya nga meron tayong another amendment which I believe is better crafted and it could address yung problema. Kaya salamat din sa DA at they are pushing it. No? Naniniwala ako na yung hindi natin dapat ipaubaya sa market yung operation ng isang very strategic commodity, rice, pagkain, the staple food of our people. No? Maybe yung ibang mga bagay, ibang commodities, we can leave that sa free market. Pero yung isang strategic commodity such as rice, pagkain, we should not leave that to the vagaries of the market and to the whims of profit-driven private sector. No? Kasi yung private sector na sinabi ng NEDA or DepDev, kanilang in-encourage, ano? Eh siyempre, ang concern niya, hindi pa kainin ang mga mahihirap. Ang concern niya, siyempre, is profit. So dapat talaga ay meron tayong may kapangyarihan ng Estado. The state should have the power to intervene, to play in the palay and rice industry. I was reading a book, ano, hindi ko na dala sa office ko. Malayo kasi yung office ko rito, ano, eh, hindi ko na binalikan, nasa Mitre Building. I was reading a study na several countries, ano, China, Vietnam, Indonesia, Thailand, and Malaysia. They also adopted a measure of deregulation in their respective rice industries. No? Nag-adopt sila ng liberalization. But they retained enough and significant powers to intervene in the rice market whenever the farm gate prices of palay go down, and also to intervene when the retail price of rice in the market ay tumas din. So, hindi lang tayo ang gumagawa ng ganito. No? China, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, nag-retain sila ng sufficient power to intervene. And I was reading the proposed bill, yun ang nakita ko rin, binibigyan ang ating estado, ang pamahalaan, ng sapat na kapangyarihan, katulad ng ginagawa sa China, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Vietnam. So I support this bill, of course with the modifications as recommended by some of our resource persons here. Sana ang DepDev makita rin yan, na pati economic managers, ano, kasi lagi silang opose pag ganyan. Deregulation, liberalization, para sa inyo, Biblia yung deregulation eh. Kami naman na nanggaling sa agricultural areas ng kausap namin araw-araw pag kami nasa district ay mga magsasaka, ang aming kaalaman dito ay yung nakikita namin at naririnig namin sa mga magsasaka namin. I hope you will not be offended, ano, ang ating economic managers. Kasi parang textbook ang inyong alam, ano, nasa, I'm sorry to say, parang nasa ivory tower kayo. Kami naman, nasa distrito kami, narinig namin yan sa mga magsasaka. No? In my case, local government official ako, mayor, governor, kaya narinig ko rin yan. Nakikita ko yung kanyang experience. Ano? So sana huwag niyong i-insist yung dapat walang kapangyarihan, ano, ang gobyerno. No? Siguro sa ibang produkto, pwede, but in a very important strategic commodity such as rice, dapat may pangil ang gobyerno. Ano? Kaya I support this bill. Sana ito'y may pasa. Sana wag nang i-oppose violently ng economic managers natin. Ano? Dahil ito, reality, practical, ano, reality. Ano? Ito nangyayari sa baba, sa nakikita natin, sa mga bukid, sa pumuhay ng ating mga magsasaka. No? Yung hindi maayos sa epekto sa kanila ng rice derivation law. At sa consumers, wala rin namang ganong beneficyo. Tumas pa rin nga ang presyo. No? Nabanggit kayo ng DepDev, dapat daw mag-focus sustained investments sa irrigation, post-harvest, mechanization. Ang problema naman, ang ating economic margins, ang DBCC, hindi ganun kalaki ibinibigay lagi sa ating annual budget sa GAA. So, hindi natutupad. Alam ko, malaki ang proposal ng DA lagi, ng NFA, ng NIA, for example, pero laging kulang. No? So, yun lang, Mr. Chair, no? We should not leave into the mercy of the free market at saka sa profit-driven private sector participation ang isang napakahalaga at estratehikong sektor, at yun ang sektor ng palay at bigas. So I hope that this will be approved. I hope even the President will certify the enactment of this very important measure. Hindi ito kasama sa mga LEDAC bills eh. Kasama ba? Salamat. Kung ito pala ay kasama sa LEDAC bill, a LEDAC priority, dapat economic managers wag nang maglagay ng mga stumbling blocks, ano? Diba? So, maraming salamat, Mr. Chair.
2: Thank you very much, Honorable Arnan.
0: Ayun, yun po yung isang bill na gustong ipasa pinasok po ni Congressman Arnan Panaliga. At napakaganda po yan. Yan po yung pag-amienda sa rice tarification law. At mamaya po, hihimayin po natin yung issue na yan at ipapasok lang po natin. Yung aking partner ay nasa linya. Partner, pasok.
3: Yes, partner. Magandang tanghali at salamat sa mga nakikinig sa ating programa. At welcome po sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay, partner. At isang makulimlim, ha? Makulimlim ngayon ang panahon natin na napakaano, natag dito, napakabanas. Ha? Kung titingnan natin, partner, siguro gawa ito ng kalilipas lamang ng masama ng panahon. At alam ko, ikaw ay galing sa bakasyon.
0: Partner, ito kanila, plinay ko yung isang napakahalagang bill na, alam mo, pagdating doon sa mga magsasaka, laging priority ni Congressman Arnan Panaligan yung sektor ng magsasaka. Siyempre, hindi lang magsasaka, makikinabang dito, pati yung mga consumer. Yung pag-amyenda doon sa rice tarification law, kasi kung titingnan natin, partner, yung rice tarification law na yan ay na-create nung kapanahon ni Pangulong Duterte na ang may akda niyan ay si Senador Cynthia Villar. At ang purpose niyan ay yung sabi, para daw bumaba yung presyo ng bigas. So, walang limit, binigyan ng mga yung mga importer ng walang limit na pag-angkat ng bigas, bumahaan ng bigas, pero hindi rin nangyari yung pagbaba ng bigas. Parang ang nakinabang lang dito yung mga traders, yung mga importer, hindi rin yung mga kababayan natin na sasabing mumura ang bigas. Kung makita mo, hindi naman nagmura ang bigas kumalat ang bigas at nagamit pa ng mga tiwaling trader yung sitwasyon dahil niriripak yung mga imported na bigas, mura lang kinukuha at binibentang commercial dito sa atin, probinsya. Sabi nga, meron din yung case na magtataka sila bakit pagka yung may mga rice mill dito magluluwas ng bigas, pero pagbalik bigas pa rin ang dala. Baka yun yung nire-repack, partner. At ito yung gustong solusyunan ni Congressman Arnan Panaligan, isa na dito yung pag-amyenda na sana magkaroon ng nasa market na rin yung NFA para magkaroon ng kumbaga competition do sa mga mahal na bigas, kasi yung NFA mas murang ibibigay yan para do sa ating mga kababayan.
3: Oo, tama yan, partner. At alam mo, napapanahon sana yung issue na yan na dapat magkaroon na ng agarang revision doon sa batas na yan dahil sa nangyayari ngayon, partner. Alam mo, yung tawag dito, yung kalamidad na nangyari sa atin ay siguro almost 46 million sa
0: 56 million,
3: pumulang doon sa sinasabing kalamidad na nangyari sa atin itong mga nakaraang habagat, partner.
0: Sa Oriental Mindoro pa lang, 56 million.
3: Kaya siguro napapanahon para pag-usapan yan at magkaroon sana ng agarang revision yung rice tarification law na yan. Pagkat alam mo, ang affected nitong nakaraang habagat na yan na almost 46 million na pinasabi nila, alam mo kung ito'y tumpak, itong mga datos na ito na mula sa mga iba't ibang bayan, mula sa upland at pata sa mga kababayan nating mga magsasaka na naapektuhan, partner, siguro ito'y napapanahon na para ika nga ay makarecover naman yung ating mga magsasaka, partner.
0: Hindi ko lang alam, partner, kung nag-declare na yung ating provincial government ng state of calamity para dito sa ating mga kababayang magsasaka na talagang apektado nito. At sana kung magdi-declare, mapunta lang talaga sana ito doon sa mga talagang recipient, yung mga napisala. Minsan kasi ito ginagamit pa ng ibang politiko para makapaporsyento itong mga ganitong state of calamity. Sana maibigay lahat doon sa mga talagang nangangailangan, lalo-lalo na sa mga magsasaka. Kakaawa ito ating mga kababayang magsasaka na talagang hirap ng buhay. Kumbaga, mas malaki pa nga kinikita ng mga traders kaysa diyan sa mga nagbubukid. So, napapanahon talaga. At tayo, bilib tayo doon sa mga pinapasang bill ni Congressman Arnan Panaligan, hindi lang diyan sa agrikultura, meron din sa pagdating sa health. Matatandaan mo, partner, yung kanyang isang bill, yung pag-convert sana ng ating regional hospital, yung provincial hospital natin, i-convert sa regional hospital, sayang, aprobado na sana ito na-aprobado na ito sa Congress at i-approve na ito sa Senado, kaya lang ay hindi natin malaman kung anong merong utak itong ating provincial government, hinabol ito, at iba yung kanilang plano. Sana napapakinabangan na ng ating mga kababayan itong ating ano ating regional hospital ano na kailangan ng ating mga kababayang mahihirap itong ano itong ano itong ating regional hospital na ito. Partner.
3: So, yes, partner, tama ka dyan. Alam natin na yun ay isa sa pinakamahalaga sana na natugunan ng ating gobyerno na may saayos nga yung ating provincial hospital para ika nga ay yung serbisyo nito yung sa ating mga kababayan ay maging maayos sapagkat alam naman natin yung nangyari ngayon ay napakaraming mga pasyente dyan at the same time ay yung kakulangan dun sa mga gamot partner na nabibigay dun sa mga pasyente natin. Hindi sapat. Kumbaga, kung titingnan natin, kung ito'y naisaayos, sana ngayon ay medyo nadadala dyan sa hospital na yan.
0: Oo. At saka ano eh, Kwan eh, alam mo talagang sa tingin ko, mahirap i-maintain talaga ang isang provincial hospital. Kumbaga, baaring hirap din talaga ang ating provincial government do sa pagbabudget diyan, malaki kasi binabudget diyan eh. So sana ito na yung pagkakataon eh, ah, nababawasan yung kumbaga mabawasan yung bigat ng binibigay na budget diyan ng ating provincial government just sa provincial hospital kasi kung yan ay magiging regional hospital na ay national na yung magbabudget diyan, ah, magiging DOH na yan. Pag naging DOH yan ay siyempre ang kung makikita natin yung Batangas Regional Hospital, ganun ang mangyayari diyan eh. Makumpleto na yung mga gamot diyan, yung ating mga medical equipment makukumpleto at gaganda yung serbisyo natin, yung zero balance bill mapapakinabangan ng ating mga kababayan. So kung baga pwede nang hugutin ng ating provincial government yung inilagay nilang pondo dyan at kung gusto nilang magtayo pa, gusto ni Governor na talagang nga, sabi nga niya, gusto niya magtayo ng Mala St. Luke's na hospital, siguro ito na yung pagkakataon na pwede niyang gawin sa ibang sabihin na natin, sa parting pinamalayan, ilagay natin yung itatayong provincial hospital o kaya ayusin yung mga community hospital natin. Yun, doon natin ilagay yung pondo at pabayaan natin sa national itong ating provincial hospital. Sabi nga niya noon nung dating secretary, na mas prepared nang gawing regional hospital ito dahil gawa na eh, nagpapunction na at kumbaga i-upgrade lamang itong ating kasalukuyang provincial hospital. Ang problema pati diyan sa ating provincial hospital, malaki ang politika diyan eh. Talagang mahirap pagka yung isang mga politiko nag-a-appoint ng mga mamumuno diyan. Kung yan ay national na, maaaring mawala yung politika diyan. Gaganda yung pati do sa mga health worker natin. Mas maayos yung magiging nila diyan, magiging kalagayan nila diyan. Kabaligtaran do sa sinasabi na maaaring baka mawala ng trabaho yung iba, hindi po, magdadagdag pa ng mga health worker diyan. At ang mas maganda diyan, pati yung kanilang salary diyan, magiging standard na katulad po nung sa national. Yung reklamo po diyan ng ating mga health worker. Kaya minsan talagang madaming eh. Sabi nga uso palakasan diyan, merong wala pang ilang buwan diyan, wala pang ilang taon diyan nakakakuha na ng item. Yung iba naman na mahigit ng 15, 20, may kilala nga ako diyan eh. Na kabatch ko na magre-retire na hanggang ngayon hindi nagkaroon ng item eh. Kung ito'y national na based doon sa mga qualification may lalagay na mamumuno diyan at hindi na rin sila maiipit sa politika, ha? Pagdating ng election wala na silang pakialam diyan kung sino maging governor, kung sino maging congressman, basta kami ang focus namin ay manggamot ng ating mga kababayan. So yun ang nakakapanghinayang na sana ito, kumbaga para na tayo tumama sa sophistic noon eh. Kung hindi yan hinabol ng ating provincial government. Sana meron na tayong nagagamit ngayong regional hospital. At sana ito naman ay nirefile uli ng ating dalawang congressman. Bagamat maaaring magtagal pa ito, ito na may suportado na ng sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Jojo Perez, itong ating conversion ng regional hospital. Eh. Nakita nyo, yung Romblon, yung provincial hospital nila, gusto nila lang ibigay sa DOH. Eh. Pag, kasi alam nila na mahirap din talaga mag-maintain ng isang provincial hospital, lalo na sa budget. Oh, tayo, naandun na eh. Hinahabol pa natin, sayang yung mga ganung pagkakataon na ano na sana hindi natin pinabayaan. Yun yung mga proyektong ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan. Kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan, yung mga prioridad na pangangailangan, yun po talaga ang tinututukan, yung mga farm to market road. Hindi po ito yung mga building, yung mga fountain na kung ano-ano na pinagkakagastusan natin na malalaki. Bagamat maganda sa mata, nakikita natin, malaki yung pinagbago pagdating doon sa itsura ng ating probinsya, yung kalagayan ng ating mga kababayan, nagbago baga. Yung pagdating sa health, pagdating sa agrikultura, pagdating sa trabaho, dating sa mga iba't ibang pangangailangan ng ating kababayan, nasolusyonan ba? O itong mga proyektong ito, mga nakatiwang-wang lamang, kita nyo, mayroon pang proyekto ngayon na gustong gawin. Yung sinasabing panibagong kapitulyo, magtatatlo na yung ating kapitulyo. Bagamat maganda, maganda sana ito na ilipat na nga itong ating kapitulyo. Pero siguro sa panahon ito, hindi pa dapat eh. Napapakinabangan pa natin yung ating kasalukuyang kapitulyo. At hindi naman ito sikip pa na kumbaga dapat ito i-maintain lang ng maayos. Siguro hindi pa nararapat na magpagawa pa tayo. Kumbaga, sa ibang panahon siguro, unahin muna natin yung mga pangangailangan, yung prioridad na pangangailangan, katulad ng ospital natin, doon sa mga agrikultura, suportahan natin yung ating mga kapatid na magsasaka. Kasi pagka yung kunin, katulad ito, itong ating probinsya, ito yung agricultural nandi. Talagang napakaganda ng ating mga lupain dito. Napakaganda ng ating mga patubig dito. So, malaking potential na ito yung mag-create ng napakalaking trabaho. Bukod doon sa napakalaking trabaho, bibigay nito, yung food security. Pwede tayong mag-supply doon sa iba't ibang kalapit na lariwigan ng ating probinsya. Nung una, talagang pag sinabi mong saging na saba, ay sikat na sikat ang Mindoro Diyan. Pag sinabi mong yung bigas na maganda, sikat na sikat ng Mindoro diyan. Pinipili yan sa mga Metro Manila. Sana may balik natin yung gano'n na talagang suportado. Ay, tanda ko, nung panahon ni Governor Bart Marasigan, yan ang priority niya, yung maging food basket tayo ng yung ating lalawigan ng ibang karatig lugar. Makapag-supply tayo. At napakaganda po. Kumbaga, mas maganda nga simulan natin ito sa bawat barangay . Magkaroon tayo ng mga proyekto, yung livelihood program, ibigay natin, yun ang suporta natin. Yung bawat livelihood program ng bawat barangay. Yung kumbaga, kung pwedeng pakinabang na isang barangay malapit sa dagat, yung mga mangingisda diyan, suporta natin, ibigay natin yung pangangailangan nila pagdating sa pangingisda. Pag nakita natin yung isang lugar, agricultural land yung yung kanilang pwedeng pakinabangan doon. Ibigay natin yung pangangailangan nila. Kung ano yung pangangailangan ng barangay na pwedeng pagkakitaan nila, yun ang suportahan natin. Kaysa naman doon sa mga makikita natin. Maganda ka sa mata, pero pag uwi mo, gutom at kumakalam yung sikmura mo. Yung mga proyektong nakikita natin, ang dami din yan, nakatindig dyan, hindi naman napapakinabangan. Magandang tingnan. Pero anong pakinabang ng ating mga kababayan diyan? Diyan na lang po sa may C5 katabi po mismo ng ating provincial hospital. Makikita nyo ang daming building na nakatiwangwang diyan. Pero yung ating provincial hospital na sana regional hospital na hindi pinayagan. Makikita nyo yung ating ibang pasyente diyan na andun lang sa pasilyo. Siksikan sa kwarto. Pagkaganon po talagang baka hindi gumaling yung mga pasyente natin diyan. Dahil sa halip na gumaling, maghawa-hawa yan pagka hindi maganda po yung kondisyon. Yung mga doktor natin, magagaling yung mga doktor natin diyan, mga espesyalista, kung wala naman pong mga gamit na magagamit sila diyan, walang gamot na may bibigay diyan, masasayang po yung galing ng mga yan. Yung ating mga ano, ating mga health worker, ah, siguro kaya minsan may iihintang ulo diyan. Ah, eh bagamat hindi dapat, eh siguro epekto ito nung palaging delay nung sweldo nila. Ah, yung iba diyan, talaga inaabot ng ilang buwan yung pagka-delay. So, syempre yung condition din ng trabaho, ah, dahil nga doon sa dami at una bababa rin naman ang sweldo, eh talagang siguro minsan nagre-result doon sa ano sa hindi maganda pagtrato doon sa ating mga kababayang mayroon na siyempre tao din lamang. Pero ang akin ay hindi dapat ano. Dapat siguro dapat pagtuunan ng pansin yung ano yung problema natin diyan sa health, lalo na sa agrikultura. Yung mga katulad mga project ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga farm to market road, napapakinabangan yan eh. Yung mga building na school, yung mga community hospital, dyan sa Baku, isa sa malaking naitulong niya diyan sa mga community hospital. Yung ano, yung sa Puerto Galera, nakikita niyo yung bagong munisipyo. Oh, isa rin niya sa natulungan ni ano ni Congressman Arnan Panaligan. Madami po eh, madami talaga makikita niyo yung mga proyekto niya. Ay yun talaga yung pwedeng magamit ng ating mga kababayan. Ayun, yung problema natin sa ano sa mga hog raiser ano, mukhang ito ay isa rin sa malaking problema ng ating probinsya ngayon. Bagamat nagpatawag na ang ating gobernador ng pagpupulong doon sa grupo ng mga hog raiser na lumapit na rin ito eh kay Congressman Arnan Panaliga, kay Congressman Umali. Ito pinatawag ni, ano, ni Governor. Kamang, hindi natin alam kung ano na pag-usapan din eh. Pero mas maganda sana kung ito'y ginanap sa sanggunyang panlalawigan para talagang marami yung nakapag-suggest kung ano yung mga dapat gawin. Ito, may text sa atin dito si ano si kan. Mayroong nag-text sa atin dito ng mga pwedeng i-suggest doon sa ano sa problema natin diyan sa ano sa mga hog raiser. Magkaroon daw ng ano ng provincial price regulation no, yung pagpapatupad ng regulated pricing sa buong lalawigan kung saan daw tinatakda yung minimum na 190 kada kilo sa live weight at 280 pesos hanggang sa to 300 na suggested retail price o SRP sa mga palengke. Kung bawal ay magkaroon ng pwesto ang lahat ng association sa palengke at magtayo ng meat shop upang tuparin po ang napagkasunduan. Yung Federation Association ang magtatakda ng presyo sa buong lalawigan. Yun, magkaroon ng retail price. Sa ngayon kasi iba-iba yung presyo ng ano eh, ng ating karne ng baboy. Hindi pa kasama din yan, yung frozen meat na ito eh, nire-reklamo rin ng ating mga hog raiser na sana itigil na itong mga pagpapasok ng mga frozen meat nito dahil sa tantsa nila ay kaya na ng probinsya na mag-supply ng karne dito sa ating lalawigan. Doon sa mga munisipal, magkaroon ng bagsakan center, pagtatatag ng mga central trading hub sa bawat munisipyo, yung pamahalang lokal, ang bibili ng direkta sa mga magbababoy at sila rin yung magbebenta doon sa mga rehistradong vendors upang masigurong nasusunod yung takdang presyo. Kumbaga, mamamagitan na dito yung ano, yung mga pamahalang lokal, pagdating doon sa mga presyo nito. Yung pagbuwag doon sa ano sa mga middleman, yung at ahente, pagbabawal sa mga independent ahente na nag-iikot sa mga farm upang maiwasan ng manipulasyon. O, sa presyo ng live weight. Ito yung isa din sa problema. Parang yung palay natin, may mga ahente na rin yan. Mas magaling pa itong ahente, malaking kinikita. Kaysa doon sa mga nagpapakihirap mag-alaga at magtanim ng ano ng palay, ganun din doon sa mag-aalaga ng ano ng hayop. Yung operasyon po laban sa illegal vendors, mahigpit na pinagbabawal at pagpapasara sa lahat ng mga hindi rehistrado at illegal na meat vendor sa buong lalawigan. Yun po, yung pagpapatatag po ng production ng genetic at teknolohiya, provincial multiplier farm to at AI laboratory magtayo ng pasilidad para sa pagpaparami ng dekalidad na genetic at artificial insemination or AI. Kapag operational na, ito pa ipagbabawal na ang pagpapasok ng mga inang baboy mula po doon sa ibang lalawigan upang maiwasan po yung kontaminasyon. Siyempre, yung suporta po sa transportation, yung repopulation, bigyan po kada munisipyo ng kaukulang pondo at suporta, gaya po ng mga sasakyan, yung mga local na hog raiser at multiplier farms sa bawat bayan para po doon sa mas mabilis na repopulation at pagpapakalat po ng magandang genetic gamit ang pondo mula po doon sa Mandanas-Garcia ruling. O, may Mandanas-Garcia ruling eh. So, yung pagpapatalag po ng sariling feed mill, magtayo ang panlalawigang syudad ng mga feed mill upang makapag-supply ng mas mura ngunit di kalidad na pakain sa mga hog raiser na magpapababa sa kabuuang cost of production. Yun po, napaka-importante po no, na magkaroon po tayo ng mga local feed mills. Kasi pagka mga imported po, ang ating bibilin diyan ay manipulated pa rin po tayo doon sa presyo. Kasi yung mga imported po, mahal po yan eh. Kaya dapat napakahalaga po na magkaroon po tayo ng mga local feed mill. So doon po sa mga infrastruktura, yung meat processing. Siyempre, kailangan po natin yung mga meat processing pagka may mga over supply na po tayo.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Yagi butara.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Yes, I know you're hungry.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Yes, sir.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore. This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
1: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Sumabang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka parami mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Tambay.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Oo, atin ang gabi. You and me. Atin ang gabi. Tayo lamang dalawa. Ang laging magkasama.

0: Mapanatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ang pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Thank you.
1: Okay. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Big Radio.
1: Radio. Nasi Cito, si Cito Miranda, nandito nasi Kiko, si Francis Magalona, nandito nasi Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng puso mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio.
2: Me gusta mi reggae.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Magandang umaga! Ako si David Ryan at ito ang gawing viral ang mag-aral weekend. Sa dami ng balitang dumaan ngayong linggo, madaling maalala ang mga headline. Pero mas mahalagang maintindihan ang kwento sa likod ng mga ito. Bawat Sabado, babalikan natin ang mga pinakamahalagang balita ng nakaraang linggo. Hindi lang natin sasabihin ang ano ang nangyari, kundi ipapaliwanag din natin ang bakit ito nangyari, ano ang kasaysayan nito, at bakit ito mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil kapag naintindihan ang balita, mas matalinong mamamayan ang nabubuo. Ako si David Ryan, halina't gawing viral ang mag-aral at simulan na natin ang mga kwentong dapat mong malaman. Ito ang gawing viral, ang mag-aral weekend.
1: Gawing viral ang mag-aral.
2: Gawing viral ang mag-aral.
1: Gawing viral ang mag-aral.
0: Kung napansin nyo, ang theme ng headlines at mga balita ngayong linggo ay tagilid. Tagilid ang mga memorable na linyahan sa impeachment. Hindi lang misleading. Tagilid ang pag-inog ng mundo at ang resulta nito. Habagat na kailangan natin pero medyo sumosobra at OA siya ngayong linggo. At dapat nating maituwid ang sinauna at tagilid na tawag natin sa mga persons with disabilities. Kasi mali ang tawagin silang disabled persons.
1: Gawing viral ang mag-aral.
2: Gawing viral ang mag-aral.
1: Gawing viral ang mag-aral.
0: Aalamin natin bakit delikado ang mga misleading at loaded questions pag girlfriend mo mismo ang nagtanong. Dahil baka pag sinagot mo, ikaw naman ang ma-impeach.
1: Gawing viral ang mag-aral.
2: Gawing viral ang mag-aral.
1: Gawing viral ang mag-aral.
0: Misleading question. Kapag tinanong ka, parang may tamang sagot pero kahit anong sagot, talo ka. Halimbawa, ito ang klasikong tanong ng isang selosang girlfriend. Sino yung babaeng na-like sa picture mo? Ex mo ba yan? Kapag sinabi mong oo, para kang napaamin sa kasalanan at masasabihan pang so, flirt ka lang talaga kahit sa mga ex mo na. Kapag naman sinabi mong hindi ko nga kilala, may rest back naman agad. Ah, so may mga babaeng hindi mo kilala na nilalike mo sa FB. Boss, wala kang tamang sagot dyan. Game over! Ito ang ideya ng misleading o loaded question. May nakatagong premise o assumption na parang totoo na kahit hindi pa man napatunayan. Ganon din sa courtroom. Halimbawa, kung mukhang peking pangalan, ibig bang sabihin peking tao? Hindi yes or no yan. Ang tamang sagot, hindi natin pwedeng sabihin iyon base lang sa pangalan. Dapat may evidence. Kaya tandaan, ang leading question maaring nagtutulak sa sagot pero ang misleading question maaring may ipinasok ng conclusion na hindi pa naman napatutunayan kahit sa korte. At meron ding loaded questions, lalo na sa relationships. Example, kapag sinabi ng girlfriend mo kung kamukha ko yung bumati sa yung chikangina, maganda ba siya sa tingin mo? Huwag ka nang sumagot, baka ma-impeach ka.
1: Gawing viral ang mag-aral.
2: Gawing viral ang mag-aral.
1: Gawing viral ang mag-aral.
0: Sunod-sunod ang suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno nitong linggo. May pagbaha, landslide at dahil sa matinding pag-ulan. Meron bagyo pero mas lumala ang hirap dahil sa habagat. Ngayon naman, aalamin natin saan ba talaga nanggagaling ang habagat o southwest monsoon at anong kinalaman sa pagiging tagilid ng mundo kung bakit mayroon tayo nito. Ang habagat ay hindi basta hangin na biglang dumarating. Bahagi ito ng malaking sistema ng paggalaw ng hangin sa mundo at may koneksyon ito sa pagiging tagilid ng Earth habang umiikot sa araw. Ang mundo ay nakatagilid ng humigit kumulang 23.5 degrees habang umiikot sa araw. Hindi ito tuwid sa pagkakatayo sa kanyang pag-inog habang umiikot sa araw. Dahil dito, hindi pantay ang init na natatanggap ng iba't ibang bahagi ng mundo sa buong taon. Kapag tag-init o summer sa Northern Hemisphere, mas umiinit ang malawak na kalupaan ng Asia, China, Mongolia. Dahil dito, umaakyat ang mainit na hangin at nabubuo ang low pressure area. Samantala, ang mga karagatan sa timog ay may mas malamig at mas mataas na pressure, kaya gumagalaw ang hangin patungo sa mainit na kalupaan ng Asya. Habang dumaraan ang hangin sa ibabaw ng karagatan, kumukuha ito ng napakaraming singaw ng tubig. At kapag ang hangin ito ay dumating sa Pilipinas mula sa timog kanluran, ang tawag natin dito ay habagat. Kaya kapag malakas ang habagat, hindi lang hangin ang dala nito. Dala rin ito ang napakaraming moisture na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na malakas na ulan. Kaya isipin nyo, ang pagiging tagilid ng mundo habang umiikot ito sa araw ay ang dahilan kung bakit nagbabago ang panahon at nabubuo ang mga seasonal wind gaya ng amihan at ang tagadala ng ulan ngayon, ang habagat.
1: Going viral ang mag-aral.
2: Going viral ang mag-aral.
1: Going viral ang mag-aral.
0: Nitong linggo, nag-propose si Senator Bob Aquino ng 2,000 pesos allowance para sa mga persons with disabilities. Pero bakit ba hindi na dapat natin ginagamit ang makalumang salita na disabled person? Kapag pinag-uusapan natin ang disability, mahalagang tandaan, ang disability ay bahagi lamang ng buhay ng isang tao at hindi ito ang kanyang buong pagkatao. Kaya mas ginagamit ang person with disability o persons with disabilities. Ito ang tinatawag na person first language. Inuuna ang tao bago ang kondisyon. Inirerekomenda rin ito ng United Nations sa Disability Inclusive Communication, the United Nations Office at Geneva. Halimbawa, hindi natin kailangan tawagin ng isang tao na disabled person na para bang iyon na ang kanyang buong identity. Mas tama, person with disability, taong may kapansanan pero ang kanyang pagkatao ay higit pa sa kanyang kapansanan. At maraming Pilipino at Banyaga ang nagpatunay na hindi dapat maging limitasyon ang disability. Sa Pilipinas, halimbawa, si Apolinario Mabini na nagkaroon ng physical disability ay naging mahalagang utak ng himagsikan at ng unang pamahal ang Pilipino. Kinilala pa siya ng National Council on Disability Affairs bilang isang mahalagang icon ng persons with disabilities. Kahit ang taong ipinanganak na walang isang kamay ay posibleng maging profesional na atleta. Si Jim Abbott, isang person with disability, ay hindi lamang nakapaglaro sa Major League Baseball na higit isang dekada. Kumita rin siya ng halos $13 million bilang professional baseball player. Kaya ang tamang pananaw, hindi disabled muna, kundi tao muna. May kakayahan, pangarap, talento at ambisyon. At may disability na bahagi lamang ng kanyang kwento.
1: Going viral ang mag-aral.
2: Going viral ang mag-aral.
1: Going viral ang mag-aral.
0: At ang pinakatagilid na balita nitong nagdaang linggo. Amerika sa pamumuno ng kanilang presidente, inatake ang bakuna laban sa tigdas, beke, German measles. Alam mo bang ang MMR vaccine, measles, mumps at rubella ay isa sa mga pinakasimple pero pinakamalaking life-saving inventions sa public health? Isang bakuna, proteksyon laban sa tatlong sakit at higit sa lahat, hindi lang tigdas ang iniiwasan natin. Ang measles ay pwedeng mauwi sa pneumonia, pamamagan ng utak o encephalitis at kamatayan. Sa mga bata, pneumonia ang isa sa pinakamalubhang komplikasyon ng measles at may komplikasyong tinatawag na SSPE, isang napakabihira pero nakamamatay na sakit sa utak na maaaring lumitaw mga taon pagkatapos gumaling ang bata sa measles. Kaya napakalaking bagay ng bakuna. Hindi natin hinihintay na magkasakit ang bata bago kumilos. Pinipigilan natin ang sakit bago pa ito makapasok sa katawan. Mula nang malawakang gamitin ang measles vaccine, napakaraming buhay na ang nailigtas sa buong mundo. At ang MMR ay convenient dahil sa isang seri ng bakuna, sabay na napoprotektahan ang bata laban sa tatlong sakit. Kaya nakababahala ang mga hakbang ng administrasyong Donald Trump na kinuwestiyon o nagbabago sa matagal ng vaccine policies, kabilang ang MMR. Kapag ang politika ay nauuna kaysa siyensya, hindi lang policy ang naapektuhan, pati tiwala ng publiko at buhay ng mga bata. Ang Amerika ay dating isa sa mga nangunguna sa global public health. Kapag humina ang commitment nito sa bakuna, nanganganib ding humina ang global leadership nito sa science at disease prevention. Sa bakuna, simple ang prinsipyo, mas madaling magturo kaysa maglibing. Take note lang natin, ang Secretary of Health and Human Services ng USA ay hindi doktor, hindi scientist at walang balak ang mas maraming pediatrician na sumunod sa order na pinirmahan nitong nagdaang linggo.
1: Going viral ang mag-aral.
2: Going viral ang mag-aral.
1: Going viral ang mag-aral.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!